0: diyor waya mana don ni sifir usku fal diyawlar fal usku fal diyaw arasku sifir awbin sifir lar sifir fal u diyaw indi sifir lar arasku diwada bonmiya dan ya terogamiya wone mare wayno hatur assalamu
1: alaikum
0: wa alaikum salam da watakala
1: ya assalamu alaikum
0: alhamdulillah dufande dum na din
1: uma konto gonje wani ma
0: konto gonje wani ta magana mu duwana da ga maro wa konto
1: alhamdulillah
0: na'am
1: jamin da burni abula ya samma soro wa cirewo
0: gela ala ya kiran zana wadda
1: mana sha'ari ta magana kaudin ga wai don kuduwa ye lotar je gulle na yaro alhamdulillah malum maro korum awo exactly asuni asungana ye plan kakallo jawa alama na wahin din nan yana yaro jawa wacina da yaro alhamdulillah shi gwamnati zamde nungu aman nungu asulu duli namane za in gallum a wulati dan lego za na in be kurna wata in be gulcin share grotsalakin nungu aman nungu dai uto kurma gulzina ne leyi masala hawon are irin ha choro am done kurna wata shi mar kal zain din alan zahiro lardi da angurno zanawa am lardi angurno zanarwa cida da sari lifte ukula diyan na bawa itete bawa a wasai ma har turon sa tuliya kurna sai ma Allah nan ka soro soro sa fa lilir ran da man baro ta fal Nigeria captain to limba kam kurun wata tulin awan din no tanzu sanan nan da cinno ciya isi ngurolan na cin dumaye rokto shiro mana jimba lenu waltu mana waya na chai dima ngoi walti suna gura na chai dima ayro shakon zakero urun dan shi da awu so nin kam ya shiro tudi
0: dai
1: na sai ma da ta taklin sannawa wanda gwamnati ya kambo soro a wula cilan manajin amma na sha cira yaro isi mai awo shima da fi sai Allah ya duro
0: a da jiri foto note ma da guzina ya awo shima da furtin ga yin sha awo wani guyi ma takalin cirin guyi ma da wa men awo sai men
1: sun maro man kuska da sami men kamo mai awo tu yiji ne a furtin sa ma da kuska da fara kuma kambo soro awo cilan gwamnati manajin mu so na sha cira yaro isi mai awo shima da ade yake kuma misali ne roikin andengo manti secondary school da tamoyana tamangana 1997 tamoyo ku sa'anda safi ni da secondary school da tamoyana din sadu man duri dai am kurai bula alal umil du goza suro hostel bomeno gaman college tamongo ande so satomi so samma gaman college satomi ngawon den tamoyana tamoyana sa tamoyana suro hostel len duri umil goza isa daw hostel na kata sasan mana ron zai mana zai
0: gai ban aya ba konto bayanum de hamine go diolam de kam zuleono go kor kam la gade aya diola de walt kam gono go kor kam la fal go kam gode assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bale da
0: jama'a da wata kliya de
2: kakara zalai inda ka zaru inda
0: alhamdulillah gafsana dai dufan dai
2: ma sha Allah isa musa mana jin goye damgarin ga kwata
0: a dai numa ba isa musa don guro goni damgare ta magana maudun da ra gambaro
2: a fa tilo tilo ro ga kana
0: mm
2: hoto mali ne ku zina yi yo awa a jamne ne kuma na sha mutun guro da ya da sai liwaye a da na duro yi shi ne go kamu ya kausun na na yilin bazo izina kun ga yarumi kursirin runya kursawa an zagade an gal za da kur a wada safai yo kuma shi sai ni maje ai shiro gulin kuma ngo darasu ya shim zin suri ngo dia adis boron kallo dia karau ngo kuma da ba shi an ga zai ba su zona suro jamiyas ne ba su zona yo ni da clan da kanin ba sai yala yo kuma shi awo adu ni mare aishiro gulin kuma awon dai dun modwa ginya ya awo mana te ma ba sai dai ala rokani ne modwa ro gonya gonya ginya kai awo zauro angal kame da azaji
0: ala sasa da
2: ko to a amiya rajirale awo ne dai sai modwa dia
0: gela ala sasa

0: galazoro kirantu pele doni Ethiopia mada kirange wani da sunyi forest kamdo wacuro zande nya made nandiro diolo mana da hurmnya nama nande rptu suro modu do zande tena madro nande baratun do ya kunjoro go kamla assalamu alaikum wa alaikum salam da wa takliya kila selai alhamdulillah
1: Umar
0: Abdurrahman Gawo Bakasi Ngoro Matama Lemi Wosu
1: Mana fanjin tara la mana fanjin ba. Dai sai alungoro. Don ya shi gwamnati din ngal gutuna da ngalci. Ngalcinar waljiya tara harda warzaila da warzain ba. Har yanzu kurman shi gwamnati din da audo kurnado ne gayin da da katafa goza dafta. Wallahi da sai rawallo na ma tara da jirgin ngal da yayi. Ngal di wani ma ma walangi kullum ga ngal da nguniya. Ungal za gare ngal sai bar walla na ma tara mana fanjin bare walta sai da awo so andi mo dara dia na ala sai amin ala wanda ko mun ko ta ko ta ba kurun da sa sai ala andi ala sai sai mo ta ala na tin na fa lar da borna ya Nigeria san ma ta ala da rasul na
0: amin bi ngala wadra man ga ba kasai ras kanyana maudu wala rupto na e shi andiro kaulin za haturo ta magana nya nya karantana ro ngo kam life assalamu alaikum
2: Aminu alaikum salam.
0: Da wa tukliya.
2: Mun kliya sai.
0: Alhamdulillah. Dufan da yanda manajin.
2: Umar Muhammad manajin Goro Chat Business.
0: Umar Muhammad don Goro Chat Business. Umar ta magana maudun da yara gamaro.
2: Ah ga kana insha Allah.
0: Abi bayano.
2: Aure ngalti dai bai da rzuti na rugunare. Ne amsa rasa ta nazara ka zai ba ma. Ngalti tararin illa razor duzan ma da ya amsu ya zo ba zo da ji za kala da yarin mata ke gozan
0: yo are a ngaltram ni a kurumi ruma da aka yi sai ma dole zaro ya sawa so sai lamar shi ma da duno sadin
2: ade yo kuma montin bena na kacha mu yalan bizga dura be ba roza ji zarar wallahi tulishin min jur ko tara gana dai kala kwalta yarin wallahi ta fasa na lejin
0: tara gana
2: Tara gana wallahi ni bomb montia cap kala express ne wallahi taba girzana bujina lejin mun jaru waja ngo yanzu zo ba yanzu zo lotu man no zai
0: gai
2: ai montirin galza sha do da ma dole ji zaka lar mata ki goza nai irin garin gala ji no jurgo
0: gela umar ta magana ne ya shauri mada karin zaino ne ras kanya amin ya rabbi lokto magonum andiya botro foras kamala nye ben ma haturo to magana nya karanta na nyaye gokur kam gade ay assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: ndawa tukelewa
3: sulay
0: baraka man dufan den duma den
3: kuma wal mata mala amare da bin dora
0: ngela doro ya pan mata mala amare joni
3: bla bla dora sama foron dawa tundo kelewa gumana
0: ngela uraro mo yana
3: am borno yero sama foron dawa tundo kelewa gumana
0: ngela alam borno nya karanta na wosay
3: maide awu da su dinne sai ya so a wasa da yake zadu din zara kwarai da zaran gullar kaman nan gode zai durin zara shi zai wu zai ma awalar sabbi amma maide awu da su dai ya awar durin lambin da ba ma awarin galajin ba sai dai an da ya so a wasa ma da cinye durin da kwarai da ne tarbiya galajin yaran galajin tarbiya rai faton cikin layin bishin ba
0: gai
3: marka marka ya so a wasa sai an gode mana duriya zar tarbiyan gala tsare
0: gala
3: tararin gala jayin do soron gala rubanna ta yin do soron banna su ai tara sample le gai
0: dure
3: kur tarar am gurai kuntin na tarbiya zai ma tarbiyar le gai
0: tarbiya
3: taran gurola soron gurai lan kamla ai wota zuna so kamla ya wala wulzuna so durin dialwa no wa durin dar sam yi kowa awala so zai ma angala jin ba ande prayer ande amure zallar ma ande asasa yande sa wande so baye audi de amure ande awosa sai amure ande asatso akai ningala ne worai ande amfura kama gaptona mara
0: gala
3: amma ku tarabiya audi ya tara kamure wota jumba kamure yildim ba awsara na so ngure sarin bari mantara ngala kuma mai de jirira wuri sunna ma sai ya awara kalfi ya ngala
0: ngela ala shawari mana kran zan wazo
3: ta marka ci ga yanda so awanda so duriya ere ci ga duriya ngara ngela rakar bi asara
0: ala nya kran zan wala pala
3: ani arabi ani ala herana lewa
0: amin ya rab ka sadumo lokto magon mande abotro palmata malamu doni bala burin gaurai go kam lai fal assalamu alaikum assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bare ga jinda tukiliya
0: da tukiliya de gela zoro ba gwamnati to magana morun da yara gamar nyaye
4: morur kirin gina in gilla morur kirin gina yi gwamnati la ayo palma ba bare ga ji ndo hakki kare klan yanda ndiro gullu kuma subhana wa ta'ala kuma ndiro gullu kada rutun doni primary ta mozu secondary su ga le su sawaji sawazu izu kwaya mar wolzu sori uzelan kwaya gozu montiro lezu kama gulo fallan ja kin safen doni gwamnati izu awaru wa su tunu izu katab gonge tinda akai ro wazanara tara kwaya sai ni izu ka takiya gonge tunu ki ya ki jerki wono shafu wa minja dai gwamnati ta ro kalaki dai gwamnati ni sori ndo kwaya gozu su ko yuki sina la karasa gulina why not ni tara amya momar ni kata mon yo ko ayma do non ni salam ko re mana gomna kira na mon ta kala ni ni salam tala ni ni ni din da woni mi tara am ko ayma ro non ki gomna ti turi do faru ko zuka ni tara am akki zuka ma dai faran kalamin banna ta ni ma ngala jan ni ma sana rumin do tara am ko ayma ro non ayro je mana ne bare gomna ti en ayo mbi andiren ayo mbi amma sa biso dunya gomna ti falla wanda zo ni ni kalande ko la sa nyawu wanje gwamnati kula tumar agdar wolendi jire da jama kiyo tada musa tulur siya gone na malum karar ye kam ka ci mujin sa gone ye san kala skin ye wana ramuni sura pule ne futu gojin sa gone na lenin ne sura pule ne tin mo sai ki ibara sura pule ne sa tulur wal takal ya mediye ne tulur wal takal ya pinnin tulun ba iz paral zana hakin kala do sa ka ci mo ma ayin karar ka ci mo ayin ni ka ci mo ayin a wangara ngara amma nan ngana wi tara ku yana dan kala garan ni tara am kam ne kaje mojin ngarin ke ga tanza ke yana ni bonum tara am dan jimo kina una ngeire ni so gala her dimi do re gala he de he de gi jodi ni ni tara dura bang ni ta jare ngai ni aye ni mojin kana de kuraz ne ba gomnati ay panja ndro fata fata da da du fata ran diyo nungrawo diyo akara gamne ne tan aya mojin kino jin ma mojin ba
0: gala
4: aw mojin ba ada sai kira ala kalanje kula sun yau dan sai bi tsaro gwamnati ko ayo ayo kire ne gwamnati da ayo ne an jere ayo ne ko ayo ka ne gwamnati
0: Abu Umar lokuran da musku ha sine to ngana bayyana mar gari ai bajin ba sun ne da jinro kana da iya da ji karanta boto doni Umar Alhaji Ahmed Alan daram doni first come do waturo ko eta na son modun doni suru zande zana makala shi katab doni shi gwamnati kurna awo ngal doni kurna wata kan zai mada duriyaro ni maranta bodiyar min fune masandero secondary school multimaro trima iklan mawdu shi mara zande to mangana soro mawdu zande jita mare nan de soron sereso akurade ma awado ni shi nan de ruptu be no mara ga de gafsan san maso gote fa datin ne kuro soron loro ma to ndino tumandia beji taji karanta kamalakun da sa tulur kalkal doktor kalkalin da ne hawara gare sa tulur da ci saman ci da hadiza da wutan karnyashin
5: assalamu alaikum harami karantu so so tusuro kuro adima so andiya karantiro hawara handara sonni bro salakin kila hawara da gonge fano zirtariwa boko harmi adiye am uye lurzana sura amdune bladia goshi huma na guza krebor no hilagri lar nigeria adun gozali zanain karabka done klakal lurda dina united nation adiye botu asadina klak kulasha itagatin gaudone askralar nigeria ya adiye makurchate amma lurzanain bana done kanjimori adiye kamtinayen labar done lifai adiye ka zero ganayen clan hawara fanwin Kamil Hawarai. Video la dun in zirtariwa boko haram min karungan satuluna die flezina kla am uye ilor zana suro am dun yer jewi meluko ara kine bladia dun goshe huma na goza kre borno hilagri ilor Nigeria in kinta umach kozana adi ungoza li zana in Kabil Ben Adeci sawan cire Aisha Mustafa Kulomi Lamfano.
6: Taktiro wolo na makanta matchi kanzu ya karon zurtali muskon bari mai kam yarjewu men luko arakin yayi blango shehu mana goza landal za goza lezana suru am yarjewon men luko arakin yayi gozana lan konga u yayi duwazana ya ko satuluna. Yibla rafa kanta me kanzu men ya kinna ro kaza da lakarabka ci tubrimi anam ga kire Bornoi. Tamaila kai ga mai fata hawari poncho hurmazin dinwano. Sendi amduwa tana de kasoro mazan lansandia chata ade makudushi kuwa dune satuluna de sekwana ifiaka kawai. Surudin kamina amu dia fletin kurusa ndenzir taliu adu Allahu akbar satan naru chatulu. Sendi amu ada ya zonza adu gawa kawa ngawa ilan gomna tiro shartu awa fitulu reloko indine sadina lanchadu. Kuru taktin ma sendi kawrizana akila duno dunon amdu gomna tie sumoyen gulja. Sendi la chizen la nagadiro kalaksen sana. Shikai gama diyo wano dulu waka da sadina futu sadu amda chitulu aru muro ama adidu monzi. Shie dari laro gomna tiro longoro tina akila sendi marta amtitana ada samu kwalzaru.
5: Kawo mai hunga don in zirtare ya boko harami ade bladia don ne abaram huma na ba ma kire borno hilagri lor Nigeria dro butir matumza amma lor zanaye jamido ne bladia kwami son kaziya sorinna kasharu Kamil Hawar ade ci sawan cire Aisha Mustafa Kulumi chai din fano
6: taktin rawallo na makinta me kanzu dio waye ilan zirtare miskom bari me hijira wodoni gwamnati kire borno inga warza abaram huma na ba mai rokinta wa ngawai lan kalaksina da lurzana sendi am lurtina ade soko sendi kararo malin bi maturo saluna lan sendi loreturo bayantina kuskukin mai rongawar falbladi malin bana arye foreskram kutunum gulle indara sonye dro ruptu kawriya sidina kila kamina gabsina da dulu fondo bay serin yan shi guljin lan nono
7: kawanga wala mbirgawo ya risa ambiya kenna foto ambi tenna na fonde sayinne kilon kitranyana mahu poli tarin be she dikata baza ala entrumbu ya brayana kan awon gure get this the sa ambi karalan je kamar baza na so har sirye muko gon su to suru maladien aswara ko ne dan goda trend anja ko dare da kwara a gen kamin ni baranye aw ba am sai u mar bar rotot pierne de cero andero no arna ngado gulle gulle makalanda ga yo kam tulu zu nyembu manam sadine manam sallam kurum dadan buri yo am sadina ro da kan na rufande ta am zade kitrani na kona ran da suna da gori kila dar ne ya karo da bodo
6: ga butrum duwas nan askara so kararo litro sandia dab sana kuru sandia bayan na sadina kala shi tilonzo di waldo ne awboye to ndin ma ga sandia dab tina yan sandia gulzana kala kazi sorry na sha awboye bayro
7: kuru ndiye de manye ne buye yeyen de kima foro loya wande a de noro yo am nan take karin ba a fanden de da ala yanzu ne nan giya akwai tallan da mun yi a cikin burman karar kirewa amma ban na sai ka ugara uri tinin da rigo yayin mai kurma ba la yari kana yan gudu an da ke gin din da
6: Justin Rowollo na ma san ga waru abara mai ada kan ta November Sadu Indian Finding Luko Unielan gwamnati sai kam duyak yayi blanza abaram huma na ba mai dro kalak suna ro bayantina
5: Karabka don ikila kallar da dina United Nations ne die gwamnati ado in lardu Nigeria ya ade makuru chat dro boto wa sadina kala clashita ne sai ita ga tinga don ne askrai su nimzir tariu kriutien amma lorzanain Kamil Ben Adeci sawan ci da shatima lawan mangune lamfano
8: Karabka kala kallar da dina ya United Nations lanu tuna ma dai ci manzin nasha al-mara hakku adam gana ya faite sha UN High Commissioner for Human Rights lanu tuna ma borka turk de mai laroteda zakaru kutan zan lambiza flezina kala futu askrai lar Nigeria ya ade malar chat ya ide sun zutari wa kri telan mara same lambutir matumza jamika da lorzana insina she guljin ladun wono suro ma ko zuna ma aden imlada kan ta me dai kan zumi usa du indi filu kwara kana na skralar Nigeria dai sun zutari wa kriu telan mara same lan kasutun fai dro butir matumza alama tadir amman samin ne ya lorzana suro fu ma na zurmi e krezan fara ya lafte lir Nigeria dilan hade makru suro ma ko zuna gultuna ma aden imzuma kan ta me dai kan zu usku sa du indi filu kwara kana na skralar chat dai sun zutari wa kriu telan mara same lan burumci sa dai dro butir matumza za an bunyi kintama kadda lorza ade mata dir an fideun samin ne fottana srobula baye fuma na kuwa e kre borno yala gidi lir Najira iladin sina so wade na gwamnati lir Najira ya ade ma gwamnati lir chata ya dilan murada ambeji kilalamar jamido in askirai butir mara semelan lorzana maso ade nkulashita nasa ya tagatu jire anum adela toti yan sina ade ma kuru volka turuk deno askirai home doin haku adem gana edafo etema ada kengadu sendiro mburo wolzina teraswa loktu den sendenzi taliwa muskombali mea soda kriuzen lansi tawada china
5: Kuralar da Najeriya Ibola Ahmed Tinubu ya bayyana sadana kula kona ta dir biliyon mintilon nuta araka yayi dola America ya tutuli na shadu ne kusu ular da Najeriya ada grejinro ade mashi bayin gona yim talawa kan taw doni me ka wanzu min luko indina na samno done futular da Africa ya uzuna ma tagatinin shidu ne birni Nairobi lar da Kenya yilan ade mashi walto wono kuna doin lar da Najeriya rusa do indin findi luko arakinin so indin ma ade reta so na sha kusu edro lejinien. Loktu ne kazi kasuwa fitayar ta ado birniyar Wadin Gujinien aile ne lefana da ba duwaye kwatan botin ma ade karayen kuro ade ma botu jirije mis rotidinien clan sawan cida e falmata muhammati haura lipsina
6: suroka rungo ade ne kasuwa fitayar ta tumata cholera la notina ma surobla yero in flames nan cidaram dana ne lefa e krebor nai Borno state ministry of health ye bayna sadina jami'u wede gurasan anos kunzairo walzina hatta na shanzalan tawassana amiyar arakede blayer walan zamzina
9: gurukaso ada culture gwamnati krebor nai ya katapaso akirtro sakina jami blaya ikaro ade malok tu alan kasudone daladoe blayerwa ikwa tala notina mada dalie fanturo klanza laro katapiso kurturo sakain klanza jamiya ikaro tanasparo chidaba duwa tinama jamiro tile dinlan yameni Ibrahim Feldao kazadala kasugul tina adie guljin dunono
10: ina aro wuro su waja son den chari toro kala den chindiya dutulle kur waja ya kur tulle ne insha Allah ko naman da ya fedu waza ya tulle ne club loye da gwamnati ya gaza tsiri kullum tuljin
9: da fani fani don jemiso yi from jinama surkasu aden foto sandana da so ada tulzain basana
10: ah ji kada wan tulzain dan ga wazu kana re bofol ne makama indi jiri kuma ji kada wan aula tulza za duk arji kejite la tiolan tulzain la kurun jingero ma ma drone drone na da shilan tulzain buri da gefen ta shan da gwamnati na buri fe tida na zana be fizan kuru am jiri kuloye so ne kamar buri
9: Kame klanza kasuwa Alan Ikaro kaudone kumbuso duchiro tadino katapiso le kirturo sakaya sandu Lita falili taridone Kostin Blayerwa Dr. Abubakar Sadik Sanda ibaina asidina
11: Umu himdi shima kawo kama uzuindi kasu nchua gila tulitia shima ngilao Samdu nasi biniga so lichini ma biniga jia kulta Shak tulitia di maligo kama salar o mongolo so kana salaso Kasu ya yumea bia itakana au piota ambia cho shak tulitia Kama shi nama so kana chuya kisati Tulitia tulako no genatia ama, insha Allah, mbila ujitia ama, shi kontaswa alato lewa ale sigea tuandimba.
9: Jemiso eklanza kasuwa Alan Ikaro, karapka doni nilifaidi nae World Health Organization ni sadu indi mpini luku arakilan hawariso tuluna dieflezina kami kila kilano muskosua tulzu ngao doni ngao dilan suluia adema nji kwa data kada ubaro tautia doni ta kuruka rekiliso tadakizkaiso ada sharak tultu doni churu tuku gadega psuna suwa.
5: Jami bilaye huma done korkor soron jisi ya kriye Borno Ibo sepai duro botu wa sadina kila kojo kojo done kintawo santidin ma adi huma umauro kalaktu tenas maro loktu done kazi kaswa doi fisa yirta adi ugujin ya adi enkilan sawa nchida ya falmata Muhammad Chaidi ya hawara lipsina.
6: Kalkal loktu done ishi kaswa fita yirta tumata cholera la notinama surobula yirwa inflamzinan chidaram done nilifa ya kriye Borno Ibo Borno State Ministry of Health ya baina sadina jami uwe dey ngurasan anos kunza yiro walzina hatta na shanzalan tawassana amiyar arakede blayer walan zamzina adeima jamila lambiza swaf lezana kila katab done broson mau maulan bla kurwa tidina ma shidone kojo kojo lan notina manda muradu ambe shikata bultina ada waltu kalak tutudu sana gile broso dun futuin kara umar nguro gomari karishon kwa altai guljin dinono
12: nguwa gajila nisi mawo son praze nguro son kara ramugina zana wamnati di sato so side by side pata kuhu hanbe nkozuna mati sai am tira goja lamisun ma woson duba gari da wuzai kota hannun din lai ko zuna da buri lafiya da kara lafiya da sakan roza da
9: gile ai dalilo kirma da katab da faltu badaram kanta welan fallo wallano kaza da lahuma korkoron justi ya krebor noi bo sepai ko abubakar sulemani baina sidina
13: kin zaman soja ojo ko jofu zambaro tani man fallo kun ta wannan sanin ko tani shi marin kan shirkin tauye sanin amma kani zamna isu katab su kula za samu ne zuzu kurtura su ko Allah do mau boro sanin kun ta wannan ba ya Allah do tudin
9: lakta ne kasuwa vita yarta films na Allah ka tafi so sandi huma ade kuturo saka jamiswa korkor suwa faituwen
13: alhamdulillah kuma nafti mana ya maru katab do gwera mana hadu wajen wansoli kuma ro nan muna harman kawo sanin da fatin kuma so zan sanuna away from your disinfection so hadu wajen wannan kuma na wajen da na ne a wannan jin za ku zaru na ro ta sama ro za jin za dan za jin kuma furo gore so a zana ro jin ro au tun zan au ga isa kulorin lai ma zana ro fiza au wata so ne za ta ro kulorin sanin au isa mara zana ne zana ro kurun fusal
9: murado ambe iloktuyo sun amso e korkorun za su ronji su so don e klanza kasuwa samason ikaro
5: Panado in kanjimori adi rotina lamarin lefai adrota risa sutina alar Nigeria in Kamil Ben adi echi sawanchi da shi timelon mungune ila mfano.
8: Karakwa kanjimori na shal lamarani lefai sha Medicine San Frontiers MSF la notina made working ziller Nigeria Amid Al-Hidari de me laro im larafa akinta me de kaunzumi luko ya kinsa adu nifiluko wa rakina lan haru soro kariya suna de flezina. Surokula shi karakwa MSF soro sa adu nifiluko u nila itaga silipsu suna de flezina. Lamarani lefai ler Nigeria di suroka zi elan kara so nasha abana kanjimori nku na kuzikro ba da su kusana arin kasin zulfo ba kininga zowa ade mama shola ga diga suna so ai taida zillamar nile failer Najeriya da rotar risa sudu na sana ade makuru kuma rosrolar Najeriya lan koso aka da folam jin nakara ta na faro koso shi da daya koso da ukreya ade maga diga suna so kunten Hamid Al-Hidari da guljin da dunwono karabka me safe gultina ma adin tin sa du falin yalla rin fira luko ara kina lallar Najeriya lan cida bu deno kuru kuma rosro kriya lallar Najeriya lan bana kanjimore su din nakara suna kriya da sandima bauchi Cross River, Ebonyi, Jigawa, Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto, Zamfara, Kaduna, Niger, Adamawa, Ademakre, Borno, Yalagiri, Ler Nigeria, Edason, Kuntensina, Karabka, MSF, Edeno, Srosa, Aduin, Difiluko, Unela, Nduri, Asana, Nasandia, Kosoa, Kumundi, Netiye, Bae, Zamzina, Mata, Adir, Sendi, Duyer, Duen, Fide, Uwero, Kuruna, Sadena, Sana, Amasonya, Eko, Ame, Ele, Mora, Nilefa, Ler Nigeria, Edusroka, Zeelan, Kara, So, Ade, Nagomna, Tia, Ademakarab, Kakanjimore, So, Lamora, Dambeji, Nasha, Lamora, Nilefa, Eda, Waltim, Choto, Kambati, Yansa, Tawoda, sadana
5: ngla harami kruntu su Allah dare hauran da Dr. Adi Roke she amma yayi kaukarin samge cino kla haurai da gungi fano suro haur ne don fano a klanzer sariwa boko harami adi am uye lorzana suro am dune bladia goshe huma na goza kribor no kilagdi lor Nigeria kan taw matchin goza lezana yin ade makuru bayan ya fano a kla karabka don kla kullu dadina United Nation ne de botu wasa dana ta nasmar lor Nigeria ade makuru chat yaro ngau dune askran sai amma lorzana su numzir tari ukrituyen dire da jiran mahawar fano a kla labar ne bana kanjima ade rotina yin lamar na shadoi ne lefai adro torisa su 29 ngla harami kruntu su su injiniya doin konyi hapsina mamai aliwar wannan dia sai loktun da fuye fajar rawa

0: kemarin sih,
1: are kaungawe leza sireba era sadina yo awuwa zinare shi kwaya da lardiro ga udapiri kala gwamnati ankara la kala kala kala ankara kala gwamnati ankara gwamnati ya rubu amma ma fa izi de kuma kala hawar reman su suro bama ya la muko kan makiri gozu suro bala ya ga nan mataki juri goza shiri ari nan karo a wurin kala jere jiri kuma gule na jire gule kwaya da lardi gare makka sori kam kwaya gila kwaya da sa kai roro ya ce wani kuru ho ala shi ma dama ari na karon gama ko zana ga yin ruzu din yayi lardi ro ga yin kuru kam gai kwaya da kringan kalan da kam gama kwaya da sa kai da za gila gare ro saladin na gare sa kai da za na gare ro saladin ari na karo kin sa fitina boko aran ne yare a wazuna lantiri boko aran ne kwaya sa sai ya amtoni na karo mata ki goyen sa na kwaya ya goza yi kiramun naira to kasa kinan ma cakto gani zai dila anza kura kura ne duk no aka gama sata zai da ho zan bar kuru notu mari ma ar ma ugul zuna kani su kina da notu mari tutu na da gain da suri da da gwamnati ne shi ma a wushi ma da nan mun su rogula idan ba ma a yayin mu mun a yayin pandemic yami adin nan karo tarbiya dure lai zurunzu lardi mai yaro tai ce lai zurunzu nan karo kan bi ma rajin na tire alai ma na zo kina kalalun ma amnun ma tutu doi a ruwan mai laira wa da su
2: kana ta bangana bai na wanda su luna eh nya kan tana
1: eh da su yi ro ko mun dole ne alai tori telewan
2: ngala neras kan yana lokacin magunum an da botro kana don ka premier tana so so rofas kam doni shi kutunguli alan aji sone harami kretu kaudoni shi bot ndo so da kurade ma first cram da goye kondro da lenye fledoni kala injene ma da kirnye sha first cram da goye kondro.

0: نسمع. أيوة أيوة أيوة.
1: galazoro kranto fule doni sudani amal amina imada kranga yetmana fule ade kana rono dia kurno zunaro kranto woni ndi aka nje se godi foras kamdo kutungule fatunda rasune da karno ya karao doktor kalkali mal haji gajmedu kala kurzoni foras kamda ita gerti na kwatama na doni foras kam shima de sanan da buru awolin diol waya mana da farmye nande rokta ye nande bono kutwana so bo entena futuburo na fierno pertina ya gawdoni am india kuma e botanalan ande falla krenye moduro gotin gultina daji kuma lokto atkal kanin krenye modu da falla gonya daji kala modu shima den zande turo krunto one justi modu da gotya kala modu den zande nyin mrud a modu to ne suron krenye gonya na made suro ama doni botana beji peshana doni fatima ngoro mai duriya in beji kurmo ade ma umar habibi ya imbe kurade ma modu albahar shi ya imbeji kurade ma kana gawa premier skuntin daji suro lokto adan daji falla krenye moduro gotin gultina iya modu doni shi kashana patima don goro mai dure gozinama tanoso shi lamar doni a fitiya yarta yar a fallangdana tanoso suro balai so alan gele gema shi hata ngoron da doni mai dure alan sande shi lamar shi mada falla india ya sande shi da dana sande suro maradin za au bota sanna nda wone mare suro ngoron da shi mare kala kala sorna sabun nda awala dulula lamar doni shi kurun ne so kurwa lamar doni au tartib doni sandi kalanda to faiden ne gade gafsan zuwa su ce kutu za ban dana malan kalanda zande turo gaji shi lamar doni tana mal lamar doni shi a kwata doni krawe kuru hata shi kwata shi mal a swana swana do paralad na gade turo leti ai beji da jindan gaima nda amado ne shi lamar shi ma da wuzuna mal a fiso lokto alan sadin tana so shi lamar doni tana mal da kura da mangura doni shi awa doni shi fallan dana maro wane mari sulwa maturo krantu ande aboni ma kala lamar shi marin andiro shori mahane diwal wa mana de shi ma sabar usku fal diolar fal usku wal dio araska sabar aw bin sabar lar sabar fal o dio indi sabar lar araska dio 081 49 18 14 60 aw bin 090 15 42 09 64 Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Are inda watukali ya?
2: Rajuma do mara rajum kora gambore da.
1: Kela mara habib ai kala mudun da nan da shawara hami.
2: Ah shawara ara aron da fa'a wata ce ha kin dai. Ah shi zaman a kwasa shi ma da am shi ha odo ne futu wa din da not ma sai kama bayan tarina. Futu na jangai korkor ne ra kara ubaro. Yo to. Angai ande kalande kala kalanji ya so ngai da wale kada wannan ne je so sama ande ro bayan tarina da kam to sai kam ne ro gulzagi a wado ne nam kada baro je so kala amma ci su so ko diri kama ka wutula nan ne na kama diri kare su ci kulta nan ne na ka wutu yin ro wanda mu wanda na ka tara gai wanda sai nan je kare ladi kanin ko sa kala mun kozi zoro kuma da ka wutu zoro na ko zuna ka wado yo qur'ani ga wani shi kamar amma do ne kuma shi ne tarin da sana amma da sai mai number waya am profesna sawo do wa ziya sai abu na ta kuka ko sai am fara ku goda da ku kurun na la sam zana so bande amu kurun dai alama kafsal le dai shi yayi waja falfal yani ya da ariya kuma ko sai awu dro ne lewa ku do qur'ani ji ya kamar buri ne ka zana me kam to mun ja na dro goda sare sana dai ala wani ma da an dai hafi alam don jiro dai ne lewa
1: amin gala yaras ke jena loktu magonum boltum chaide andia botro kurade ma andero kawli ma haturo krento diolo amana de shema 0 usko fal diolar fal usko fal dio arasko sofer ngo kamla assalamu alaikum
3: alaikum salam bale gaji
1: dawa tukulade
3: marka alhamdulillah
1: mashallah du fande ndu manajin
3: kuma umar alhaji umar manain kuro zajire
1: umar alhaji umar don kuro zajire umar to mangana soro foras kam kutun kulle na mawdu akrenya gonya na andia gamino lo
3: maudu gono ai zoro zaman zai awudin a ta na taron zoro fulan zina kamso kuma har loro barkum zina so sama hawon fafayina
1: ngai
3: ala kuma di hafsu dai
1: amin rabbi
3: amma dina wala na ma wa kwasa so har zubcha dai kamso sai kliwa din na da wanda ku da alisman zlaw
1: dira
3: kwasa kiriya kwasa so tun zaman kin ga mi man zubtsina kwasa da zubcha na zubtsina don yayi kliwa din mu wajin ma na da leti ba alisman zlaw sai zoro tartin a dai sai kuma sai asu tana mai ala kuma dai sai lan hapsu
1: amin
3: an dira ko wani ko en ma da an dira su kawo kuma di
1: amin rabi
3: amin bi kanto har maro amma la sa wa andi kramiya za su man la sai su ta jinar aba chari su ala sana do ala su bi ka ba salama so ndana hawr khaina kai dai kuma di ala kuma am ko na masulai di kuma di nabi wasu ala kuma di hapsu ko wanci no bale
1: ngala umar ni ras kan yana nya lokto ma gonon pers kam do kutum gulle da bo turo kura de ma ndiro kawli ma haturo ngo kabla fal assalamu alaikum da wata kilewa dai
2: alhamdulillah da murjawa
1: alhamdulillah askara alaro
2: ngela
1: ma wata tibul min guro bai fase to ngana ma wudun dai kurto gule ya da gamar nya yi
2: are ce ne da ga ta ta do don a ta na so ne da ba au turo ita yar ta na lan san da nai kalan mu dai ala kan dai ne da ala sai sirana diro afa tur am tara ni ala kan ni tafika
1: amen
2: so ne kuma din already ba para kuma da mande sara ruso no so na kado no tsaka ya dai so mu da dan mena duri so no kamla awla rasu cikin bayi ta shimotela ko sai na ta duri sana na ro lo no ma ampura ya ba so sai na so ya so sai mande duri so sai da murara ne da rin da sai aure wannan sai kala mara ku kurman ma kuma mu zai aka ga da dilan ga hauso luna yi kun ga tutu so iri ku dala la so la kun tala so iri ai kala mara ku kuro da yi a ya ba so ne zo ro kala ku na bande
1: salamu
2: ba mai dia san ya zo
1: amin rabi ala shauri mara karanar wazo muhammad do citibuni ngro ba fase lokto magono paraskam da botoro niro askar nyena ngo kam la fal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: jawa tekelewa
3: lewa tele ala gaji
1: alhamdulillah
3: da param param mal
1: alhamdulillah mamal
3: goni sale manager ngo ko kala credit nan
1: jere ya go yushe kan shoro paraskam adro
3: alhamdulillah
1: na
3: kuma kwasa da fulantuna kala ai tirin andere kala ne kai kala riyan mare
1: ade
3: ala ashirazat kun dudu ya awal nan zan wanuro wallon wa to kuto kuro ko dusare literro munjin ma munjin ma ma ga biya to kuto kuro go zo literro sa
1: mburo woldana
3: mburo woldana shiro kurban dai wanda isa amsa shiro shallele ta tinza da sadai
1: gai
3: awal litdin kwasal gonimin
1: are da magultun
3: kamal dondi ma au shimar tindin Suleiman ji shimar dai suro na wado ya kamar shiro virus gulkin mal wani tindin Suleiman dai am ji so a shimme surin banan karo mu kon zan ba ya rofa zan tilan ga tul za goro la au la ga jiri mu kon sha wallan filfin ba rofa da tai dai Allah le nan kulli suna na shimme surin ba suro mu goja ko ja ni rofa filfin yo annan karo au jiri duk suro dai kalan da yake kayo naro kam liwaro lenmi ay tin ngilaro mu on shawul len ay omone tullum ngilaro tullum ya dai ko kambuci moy kamino ay ci moy kamino allah fayda tin
1: gala shawri marata wana krande no mahmud goni sale tamangana soro shawri anzaden one mare amde soy awo shima da wonde awala sana gade son astu batiso awala sana wati so ne kamla alama kam da anju tusu awala so yi gara arishi ma tartib doni shi amso de klanda so fa yidin da ji haram ikrantu kwa ay kawdoni botu no so da goy ko nendo da fuli ada krinye chen
4: Kadojin, nako

0: gela zoro fle doni sawi mada krungai wonde jesti india first kam doni tamando kriya kasu e paton dara sone da krnu ya karaw lokto adgal kali umal haji gajme do kala kuris doni first kam da ita gate nap katama na doni sana do kamaro dayana malan diol waya mana da premier nandiro rokta ye nandi nanu da wason nandi bonu andro tamando awado ne yuwa wada kuru adema nangam da yuwa wada kuru adema shi tamando yuwa wada nandi esro first kam shuma adem bayantu wone mare amma ga dai soy taman gultuna ma da fanza san dia yi surun awala falla india doni choshin malan sayye suru abi lamar shi ma da san dia nota kurade ma kalan za so papa papa turo press kam shi ma da dawar tana ta gatina kara diwala wa mana doni bono ruptu nan dia andor taman do gultuna ma da bayan wi ma da san dima sabar usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku sabar abi sabar lar sabar fal u diaw indi sifir lar arask diaw 081 49 18 1460 awi 090 15 42 09 64 wada bonimia nyai tarero solo first kam do taman kare kaso do ruptimi woni justin botia nadon yuma wada taman do yuma wada kurare ma nangam do yuma wada nyandiro boyentro go kamla assalamu alaikum wa alaikum salam da watakliya
1: riyo su dai bare ga jimi
0: alhamdulillah dufande
1: nam a ba gu du su mai ko ko den
0: ne ngala ba gu du su sai kan shora first kam taman kare kasu yoro
1: taman kare kasu
0: ngai
1: a da jina sa premier sar adin kan jimi ma de koron naira 200 yer la arto sa lebindo tumari naira 200 mi anda sadina
0: ngai
1: su shi ma gana angalo tawa ma de naira 200 yerdin tin so yeri akon so ke wolon to kuma jama'a ma de nanam fi ma ngala ma de tin yoro un so de wolon yo dai ko na ta kare kire re ne ma ngol re palin zuri naira
0: to naira dau
1: tu kun yoro un so tu
0: kwari de
1: a dalu re wolon ro wolona

0: gala zoro krantu ada fele doni flata fele doni baba saudi mada krange tawngana nda flata sendi ay kurno au tamtam do fele ade ko zanaro faraskam do taman kariya kasu e patun daratune da krinya na kara na doni diwol wa mana da purumzinama nande rokta china manande bonu nande awado ne yuwa wada na doni yuwa mada nangam do yuwa mada taman do yuwa mada suro faraskam shima ne bayentu wane mare amma gare so e taman do kariya kasu ya da fanturo Welcome, la. Assalamu alaikum. Ndawa tukile ade. Alhamdulillah, ndufande.
1: Aisha Idris do Malkumare manaki.
0: Aisha Idris do Malkumare. Ushe kan shora paskam taman kare kasu Aisha.
1: Kata fara kuran kare kasu.
0: Ngai.
1: Uyo dai awala gana bayni.
0: Arma ro andirma awo na waya na hapke.
1: Amma dara nilki kuro Aisha yadan akto wono.
0: Ndawro wolono. I'm going to go to the house. Alama omo yeso alama je madara yeso gade gafna za bu entro ngokam la fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah gajimai do
0: ade
2: kaya do ne fala ta yi kuma da nyoro kero fala ta so dinga yono
0: ga ya do
2: hasan kan ne sudan city na rishe shoro shoro shoyi ga so do ada
0: gele fala ta indila yak
2: a fala ta da fal nyoro sare
0: ayo nanga mindi do ya kanru ya fallo ta indira ya kala
2: a fala ta da fal nyoro sare ke sare ala mara saye su dan su kin gai wada
0: aja ba da
2: a ngala da na ta da ne kuma sai fa ta ta ke marun nayi are a ke ka so inda yale tirin yar wala
0: ki
2: a kin duru fallare a naira du indin yar ya kin
0: gai
2: amma re tan duru ya are a naira du fal nyan shuna
0: gai
2: amma ngaru inji je kin garu inji are du je on yar arakin Guru ada nera do main engine yer uwa.
0: Ade.
2: Oh main tilan yer uwa guru uwa. Ama shing guru ni ada nera do kendi nyakan nca sen design.
0: Sefai.
2: Sefai de. Ama dah kemang guru ni kemang orange do ni kemang moy moy ay. Moda tak kiti mara nera yer tulur putih.
0: Si
2: tulur zon saya ni udah chicken si gelang masa nera few rasa sana jen. Amma kurun gai sobo sangai arjel sangai kamo ai fatelan gai indipsa sala din ma ari jujuro nera ne wande nera chu wande amma ka ande gai jiri ka ande de ki suro gwara do ne faro idin a andero yerin jujuro sala din zo amma su ci ai ka suro faida
0: kala wara bi nyira
2: sala nera tara ni ka ne retero ka nere falli kana nyira fala ta sala na dai
0: ha fala ta ma kur waltum ka nuru da ni nata
2: ya ni ya ka nuru de burongo no nya do ya
0: ara ma karno ka kila na kara
2: iya da wani ra karno yake na sai kanuri yake na kawkala ta gwanin da
0: yo wudi ya shawar dukin da yonde
2: iya da tort ne san kan da ba shi wasu ciro ciro shi wai sai na kiran tin
0: gela gela mu rabi mu ras kin yana a lokto ma gwanin fars kam da botoro kura da mandiro ta mando shi alama kuma doni kutuna ma sai fa eh andiro a na sha doni ne a room sharan ma da andiro bu entro ta magana kan tu yayi nya kran da lokto alan Welcome, life. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Salam ba alaika jin mai du watire.
0: Watire nda watukliya.
3: Da tsere.
0: Alhamdulillah dufan de.
3: Kitu buli mana jin bai fasu.
0: Muhammad
3: samar kare ka so yalai saman sare a kure.
0: Sama klata.
3: Da
0: ita man kare ka so ro ni mana ne. Mintim ne fal gabsi ai.
3: Iyo da ita da min tin da kan da furo wannan da
0: don
3: so na kira ba garo din diskaro la mata sa kura de naira du indin sai uko
0: gai
3: a suro pelin shi masa indiya naira du a tin yar un tulukuna re sidiya ima sha Allah ba garo dinna
4: yo pele shi mar indiya ku yela bunye role bunye ai pele shi mar ma
3: ah yo shi da pele shi mar ta no so uriyo no tin na biro go le ro wai
4: yo
3: ah to ya kamar waljin mari gana la farak me
4: ya wa nya karnyen
3: jila da sidiya ya duwara ala yin kai ko da ita no so na ka ah ya nera a yaro kwa imbe yar tulu ni tiu na imbe na amma shi kuma a doya da wolo a cikin picture din wanda ke naira doya kin tiyar indin nan kita yu kuna
4: gela ya mamet ngo injini andro muskafsin
3: gela nya injini a soro shi shi
4: gela gela ni ras kin yana lokto ma gon wanda ya botro mamad do titibul yin guro ba passe karanta botro ne mamad alan diwro mana da krab danya alan darim doni faris kam do taman kare aka suye ko edo kashe

0: ya yi su waya la na min ma suwa moto ila da kuni suwa jimila wala da kullum liyo
1: ngai skoi kum
0: na itulum shaha waltum wala ngon kwani ma kamnu ma amakam ta ma da ayi yasi
1: na
0: hasunu ma ha tayi da zai yasi nan ka do da ya da shi da afima sirin bala laye shi mu wala ta da shafa logo zai da bai da alba saka sai ya da nguso kan biwa Aodo ni aya loan ni adan boti ima ado so. Lianin paral gu limia sa dimia kamla mazambo. Lianu unu mbaral jima de kasan gizu.
1: Nade.
0: Hasote na?
1: Nam.
0: Ah, kasan gizu nyanchi. Balema ku aodo ni lejin ma. Kam bika nyo gul gana. Kamla jilu adan au isra ma de gizu.
1: Gia ade.
0: Kasan gizu. Kama asham ma do chizu anji su kia asham zubasa fatawa yosha ado kutu.
1: Nam.
0: Ah, ade yo. Aw adini da lum mana kakal gai mana tudi
1: ade
0: kalkal zi ade sukun ade ko man so muwala tirin ko man ndaso lezina walta da
1: nam
0: she futu zaman da fata ire kundu so tulluma hakkin za kap so ndina walta da shembu nan zalan
1: nam
0: wa da masu kiga ma misal logun yana na so sa wailan sa lum'a kwale kwal zana din waylul lil aqab minan nahyun
1: nam
0: awdinya konnu so nyo boti no walja kwa banum ujub zisna
1: nam
0: umar bin al khattab kwala wala tawadda awlono fataka mawdi'a zufrin ala qadamayhi
1: nam
0: akela alama bi afami akwazi lum'a kwale nanje lezi
1: Nam
0: si walan ziyarin sai na Umar ya cewa kuma shika za alai salatu sha cewa la shi irji fa ahsin wudu'aka walti ne lene wala ma ita mangallumiya da walti ne ayo
1: nam
0: wala ma wala ma na lanje lazizo aha ma hadis ri ba mun nawi ya bai bulzuna yayi sai a mana shar mana doni shima audone kundu maza fala ya shi lalle zana wani wajib din ya di su kan mola yisha awa ade sai yo chista de mbu imam an-nawawi da ayatul aula da lil istihbabi la ya jawaz ade yo li ada na da ya wa ade san dima audone wona dan somtuna ko man so wole din
1: nam
0: audone sha sunna sunna gulja da ya biya dimiya kal gama da dimiya namne gaiga imanan dio hawa sai ma da zawata ana mu kwa klazin chakun donimiya bei sai sunna gaidi gultin so sunna dai din ha fa Allah da an bismillah da makan go so sunna dai din bismillah lan cinye basu mala dio do wala namne mai bismillah ni mai do wala da bai ne shahada sunna dai da zuta ana shi duma an wajib gulzana be shi duma an wajib gulzana be salan fandimin ade ido ba
1: nam
0: yo kuma salan ku ran na cinyeya a warbiya nuwata mafallarin yo gulnya namnye yo ku yi su dina da global
1: ade
0: kuma a wunum tama mare
1: kuma
0: kamla social media lan shigi na suna marajin fandimin
1: ade
0: kamla amdoni gamin so au amdoni ya so social media din zawayin masu hada san masu amla da gade
1: ade
0: maza amdo gade
1: ade
0: la zuti da ade su ka kamso da angusu mo zai fanjin
1: ade
0: au chan zol nam shano tie ma baya ku futu niskiya au da fu ni mai zan bandimin
1: ade
0: da har masu ga kuma cinya ngonga idiyan gai am gai gulzana yabe gai gulzana yabe
1: nan
0: dan dole ran waya amlan ne ayin malam lalar da lagari yau na lagari yau maza godi bal ma ayayin ga ku biya so bula falle da ayin arman an dir ma kan maza zo ayin ba da yabe maza da yazo ayin ma yabe ba shi wal yana
1: ya katan gai
0: ya kata ba shi wal zura ai
1: nan
0: ada ku da waje fa gai
1: nan
0: ha kan ma fatawa ma min gamla maza doni nono ma din gai cirajin be nan ka
1: do
0: amma gullimiya da ya kamsa da ilmu za walja saka min yawa fatawa cin ma sha'a sunuma har malmala gulza dai ba na rekomendo kwa numa nyazuki.

0: beji tanaso kala morudo gonje shina mari andiro ala baras kuro bena hazuna tajinda lokto argal kalin nandiya kala modu shimaden diwol wa mana da furmya da rubtuya nandiya abi bueno hawi diwol wa mana doni bono rubtu mari tandima sabur usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku sabur awin sabur lar sabur fal u diaw indi sabur lar arasku diaw ko kamla warzu bozra. Assalamu alaikum. Nda rapto kulewa. Alhamdulillah den duma najin ko on mduk haptiya juntu na fayan.
1: Aya o ma ba ko ngaji ba garo.
0: Ba ko ngaji mare ba garo ba ko to mangana mudun da ra gamaro.
1: Arga aya maro bule ji kuna ra kamaro kala kama ase kuna la wala soriya kiri kiri ara wala ji ma sai ne ya horon awani sa wala ba. Ai za mu zo bannajin ai ma wala sa ji na ba. Ba kuma kamla kebola ne kamla kirin awara da kala kala la sa sai. Awu kuma ma don gara kuma ne kam mu ina kame tani kala kuma karun ku ja kuma kuri ni kala ma loya di ni ne len ne kiji la ni. Sai an kuma ba kan ma ne kuma ko zaman kame yoran jina ko zaman kama kamla shani kala kuma kur kame shani ma kala kuma wazana ko da har na karun mu jina ngala ni ma ku je.
0: Jere. Gala gala ba ko shori ma da kiran zan tuman dia am gade am beji. Ni ras kan yana lokto magon ma dia bo turo ba ko do ngaji ma do kasu baga rote mo kam la gade. Assalamu
2: alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ndar lo kliya
2: en kliya sele en da ko do.
0: Alhamdulillah.
2: Aje zara manajin
0: gela do ya zara tuman na dia gamar modun dia na. Gela gela ja zara askin yana shi ai maudu wala ruptana kurade mandiro kaulin za haturo da jingo kam la ifal. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Ndar ro kleya
3: kleya sude alhamdulillah ala gaji maido
0: ma sha Allah ndu fande ndu manajin
3: abba umar sey manajin gura janarabe
0: gela ba umar sey maudu ndara gama
3: a maudu war gara kratai dange a haya bar kutu moruku yare moru zakuru ai aus kana da moru shi ma ran dumai kilamiro har kuma kala kuna da tsare harawan kuma zaman bai kila da cin samala murashida wuri ne bai
0: bai
3: a yi nan da yakan wasu na amma da ya kamta rungu kilamiro shi ba a dalilin gullin chawar shi ma kutu gutun bai fatu sani bai so bai gafta nan tibi so sai ma kala kamar fa zai ga ya kutu kuna da kutu cisti na re har da ma sai ma re so saka tara shi ma da duwan ban darin zuri kumar alhum na ma ga yayi ko na so jiri larda la bai har kuna da kriya ta kamai ma har da kiyawa bai son bai a haya maro jiri kuma da shi tara tara zauron gala ai kaudo gwamnatin gai so nabcin zaman kure so sa kuma kuna kabi so har ma dare rana ta jiri shi so har ma a daji au gwamnatin da anido ne kuma dan fara ta ne andima wanda ka da andima riwe dai darajar ka rojin giya mojin ba kuma ran jira ba mena kuma na gama ba gore bambe
0: jira
3: a da ade zai kuma ro ci sai ade ba da kili an ci do
0: gala gala aba umar soye to ngana nya nya suro press kam ade a karanta na niras kun yana kasadumo lokta magun ma ndiya botro kuntu diol wa mana doni sabur lar sabur fal o dio indi sabur lar aras ke dio ngo kamla. Assalamu alaikum.
4: Maani
0: tara ndar to kliya
4: mo
0: kure ngatu alhamdulillah den du manajin du fande na chintu no fante du gulum fante na tamangana di wala nya kakala fante ba waltina musko fande me ande abone kawdo press kam du zanyen diyaro jewlo ya mana de shima sifur usku fal diyawlar fal usku fal diyaw arasku sifur hakamla assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: ndar do kliya
2: na kliya vivo
0: ma sha Allah ndu fande ndu mana jin
2: an fa isa gore ma mutu wali manke
0: ngela acha to magana mu duwana nda gamaro
2: na an kila tinaran ya ga kana
0: ngela abi bayano
2: ta boye ni kuma daraja da kuma kuna loji mutu ba da ma wala farko da tsoro sai ma da amma kai sai bi a fiye kina ga mu kuma ma wuce kuma ne kuma ne da su ne ne ja ga mu in kin tsawa la ga ne kuna da daraja ba ne ra da daraja ba kuma kuma ne ka tsori ne ka da kina kan su kun ga ke san su ke sai abul ji su na gudu ke sana wa da inda ko ba na fatan da ya amfani ma na fatan da ke daraja ba cikin da yake sai na wanda ne kan kuma ne kina da wanda ne daraja ba so na ku cikin ba daraja da ku na imani in ne rada ku kina yayi gudu ya zo an je mai daraja kuma ku noye ya kira ya yayi shi ya
0: ga
2: fatan da ya turare ka ta shigo da amma sai da awmiro ala kina kina ga mu kan din wani wani ya kama ya ku ya ga hakki ne ya amma kuma da kunan daida ya kuma ne kuma ne da yi kuma are da ruwa mana kuma amma ta kalbi na ka lare ne ki ba lare ya wannan ya ce ta na ji ala dara ta ne ran da sai da
0: amin amin ya rabin gara doro ya a sha lok kuma gon faras kam da boturo qur'ane mandaro a kauri ma haturo ngo kam la fal Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam dar dokya.
2: Yasle.
0: Barka man du fande ndu mana jin. Ayya di wol kamza de walad. Na ji kanadiya la deptino tuman dia shi ay di wol wa mana de aw talis la bajin bay son. Wo kur kam la fal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Dar dokya.
2: Yasle.
0: Alhamdulillah du fande ndu mana jin.
2: A uwa ya hojin gura gangore moru da plan da fanda ke da yawa take ga ake
0: yan gala dai ni ras kan yana ta yi an dero lokturo kurwa da ma lokto ma gonin faras kam dero lokturo ngo kam la fal ayya di wolde hade ya walata walta ne musu ko fandi mi an dia bone ka do lokku de halda sidinno ngo kur kam la fal ayya kana to di wolwa mana doni 0 usku fal di wolar fal usku fal diyo arask 0081 4918 1460 090 15 42 0964 abone mine terero rupto mine nye andro kawli mahaturo tano sokala maududo zande nyena aden go kamla fal assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam alanguro
0: ala kaw jonda do kliwa
5: assalamu
0: alaikum alhamdulillah do fande ndo mana jen
5: nama Abdurrahman Gorogonje
0: Abdurrahman Gorogonje Abdurrahman to ngana mawdun da yara karin numaro
5: are
0: abi gudume yo
5: yo ha ya zo boro chaman kuna da shi daraja da chaman ande ma daraja lar de ya kuna de yara hafiye a arinan kadaro ya kuna ma gonje duma ya shiro bazar to re kada
0: dare
5: a atmaran
0: ngela ngela amin rabin yawas kan yana Abdurrahman loktuma gonon faraskam da boturo ta jiharami krantu kawdoni faraskam da goye konyindro da lenye fule ada krenye ishe

0: glazoro harami krintu inde so denan de kan yesde gozin darason krinu ingla mita fiskus gunu da wa felanzu fm paraskalam de tamtama paraskalam da bal bal chitu buri ne to mai dinna pale inde do in tamtama sur tilam afu nay aliji tay lartaro yono sha kur maudu ne de shikma wujir na sha ro ka moy aw klayak aw kishana ya gulle da so ndey wujir ndey san de butu somnorom la tay todu tay ndey de korosel la zay na sha ron kawo du kada ce shanin kawo dun faida dum sandiron nur ro kan galin faida din solala no tuna ma adu suro kawdo adelan kendo da anda so kartu gotu amma so nay futu andiro ya gana ya ganse bayen da sunna dun duro farskar mar kringin nay suro bayen na do sunna ni hangan dun nasha do grilla do le noro amma kuro so nay go play do tilama ho nay lasaro yezna mar mai capacity la wanda go zina lasa jiliyo capacity ba dinasara kuswai tautin so adu nazara awla klimbe am galan
1: so sara kuswai
0: so la ba ma de tautin ya
1: kaudo ba kaludo
0: kuma adu kaudo kuma adu
1: so ka sam suwai sai na
0: nasa
2: kurede
0: kureya yo
2: da wanda mere ka sam suwai de sala bilim la wala no gui wallahi da jara alan nan ka so am mushidin isa ya fa ka kai ma wallahi ya na saka sam sai ma
0: kirmaro ngai
2: ma faso jil chulu chulu wallahi tallahi ta
0: guma warmi ya sabi zoro
2: na ka ran yet nuna da gidi da cida mu da tsawon zan mu shin yimar
0: to ba na ma a wannan zarai go zan
2: wallahi rukuna
0: yo le guru angal da kuma alaman da rufu bayan da sun narin shi wakil lokisha na yau kamaya da gulle she bayan da sun nar kam do paras gramar kringin no yai bayan buron bari na ma hangal na sha ro grilla ro lenor waji yo len yin goller sama mai capacity dana awo capacity ya na sha ro ga du nyiller sa bulin sarro fannum silim fut awo la shiro kuma kaje gina ro gnarom kaje mbi ai gulu indi show glass
1: pariro pero akuma yede broman arzi nzaro sero losa
0: ai dai broman gulu
2: kure da abin da ba
1: a arzi ya do awo har kammi raktun zurei grilla radio mbi yede ara nan ka solar duro solar ya kwaza
0: yo nur do kingali solar me da din ma solar man solar ya
1: alai siri
0: awla minti ni so minti awa dio so uso ngoro
1: sai 24 hours so tirajin ma kam girla har akai siri
2: dina wallahi alan kashi bukuna kam girla farille za fato wallahi tallahi so kayai alan nan ka solar fato yari akafi wona fata na sana rukuna
0: bani ma
2: falle gayin die gayin kam so do awon ga yigira
0: ta ro grilla do sanna de duyer ya kifi ma konna na ma cheche
2: yo banama
0: yo banama ya ngo
2: a kusugo zao jama'a sama sai banata ari Allah alamu non goyi amma wallahi le zafato sola soro gin fato la coppe de chulula yeri ya kifi na haya za single single indi ga fa na tana kona yo ayinye yar man le no lonchin la dios
0: le somnorom la kai so
2: kada do za wo sho sho wo zo gulda
1: a sama wakto ter liuni mero ya wujur
2: de kam la zo rektu so gin kam la au drone da kozna sama fadin nyoro ngona isa lurta da awza lurta da gamna ta rumi Allah anda umar da sai bayyakta inde buron katulan lamar da goza
0: goza karro
2: a da yi sanabta jire isna kwa awodo ne feroi buron dan surna mar shigin isbatu na zai da yi nabci bai sai ya jama hangan na angan na
0: kriyata
2: so nan karro
0: to kurula yin zinna ruma ru
2: la gra so dim awlanum iz awodon fatula izum karakin garma kai lan lerum ga kuluro zingala ta shi ba dum nan maso a ga kulu gumna yin fan awla ka mo jiliro ko da jidin mar no
0: yo yo jiliyo ko ti maro asuji ba kam de
2: kuluro wujin so awla so jiliya kai so
0: kuluro wujin anti fatu jili kuluro wujin
2: garma kan kulun be na
0: ayo kuluro wujin ba
2: da wato ngai so awla so ba da jindiya ne ga ma watan yi kanum doni awodum dem ayo ayo nya nya garla karje
0: ya gana awo tinin mananimin da ya ganzi kuma alama zurci jama wujir girla da leje dai jiri ayo wushe wushe zara kuma zayin za sadina karin ga yarshi da juma juma rotar tele zuna suna
2: sala are dai wujir din tartana rumiya la suno lawa dunun la kozana hafsa mun kun kozana ngiru kurra la gwata au zan girla girla da zan aula zan rumiya moto ba aula
0: wujir wane choro
2: a wujir wane
0: moto ga dai isi da zu shago du lero
2: aula ayin so au au
0: burga are ma sai yawon da sara
2: da nan kar aidi min wono ne au jire la shade kurton au duno mirakti de problem do kuma pandin tram tro yarwa da ma alan nan kasor au duno kozan kan botoro den lefero la don dia kozan le
0: lo gazo
2: kamu duno ma kozna nyamo la har bularo gamin wallahi
0: hangal moji ba yo le nyiko nuro kan gale sola ma tire nya ya ganse ya rokulibino la kumaro kulada nami be
2: kumaro kulata be
0: yo nyime kulada are ni ar maro
2: ma wurku kan lamar ka
0: tin ba faida zuruma ra
2: ni kumaro ta lonchin so awla zo gulma ar broidi kin kun hay karo yin ba usha dan zuwa kun ganga so mara kan awa sai ganga mari sun kasharan kan karo gangar sai sai farfai ne
1: Yo kuma sai sarara na adane misal gonyo da kuma nayi ndinyi mashallah zari magan gari sarana misal yo dai yo nya fa sidina da katin da zanyi wuri ne ba ya le ba yo wujir kleredo ina larsa konga ibadu kujija yanzu to ya wanda barbar kuma ro wujir dot din ma kambo soro gotina ma kuma arabian night to din ba ina ne isa wa adu very good ne ma duwin Isim I'm sisters din ya yamana fero cousins sister sister so doing mother's day mama so sawa mama so konga na din ba kelelin do do tertuin ba sai konga boni mi
2: sai din mun griyu labugin so na ni fata wannan ne da sisa wala ngriyu la da wala in ni mai tada mu ba ma isu gangar farta ne sai ne
3: da to be sai guru konga
2: konga de besisa awazai mun zo na kamar besia wala ai kan wa
1: ko ba ai kuma besie ba
2: wallahi kuma da kan nan mun shi ma ci tram tram shin zan yaro har kara awashu ma
3: da
2: kam la za ku aro din ka ni me gi ka mu dai gi wai sawa ko wai
1: mun tin sin class
2: lu win be da awla ma
3: ai kaza nan kula ko gori da to to fa ne class me nan mun da to class me
2: kala ko zan amma inda kin jala inda amya laibla da warum a dirmo shi mana ka wuri sun gretin ni besi sawala
3: da da kwa sana di broken awol mi har boroce na da sana di kindi mi adiol wai mana da furim yo karintu man da sai abiwa ka zuru andero so faras kram ne bayan so asarin da jarabi kristi ne so sana di broken awol mi ba boroce na sana di kindi mi adiol wai mana ne ndiro furim ya ne de botundo so adiwa andero aiwa ka zuru so zan di ala hani diol wai mana do andia hondu ndi shima kuri uskufal diolar fal uskufal diwara kuri awbi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio yole kuma na shara kuma ni asalala kama ro awo bisketo gangaso le mi banu mai dai kuma yole ero do ishara amadan odon goshi bujin zai suna klele kuma borya beke like kuma futu ya gare ga sai ga wurin da zana ma are chonu molo na kuma leni mi mbuo na ai nyo
2: da ina da ortin dia
3: sola le klibi
2: dai
3: yo shiro ga wuli bi
2: ah wuri wuli ga mbuma ya ah lota da ortin awo alai no
3: dana dai da kar dai go kritu dai so botu badi dana assalamu alaikum
4: wa alaikum salam da fa to kliwa
3: da fa to kliwa
4: ari ka kai ka fanji ba sai tana
3: ari ka kai ka fanji ma ka tirfan tubani ma cangala dai
2: ah ngalar ba fanyo ari ka kai
3: yo ngalar ba
4: kana kai da wuri sola da magongo
2: bushe yanya
4: kari
2: da fa'a gonjan ma ba san kawai na ro sawar min yashi ma ya kajo yanya na
4: ngila kalewa
3: ngila ari ka kai farmi nan dia
4: ah fine fine
3: ka farmin badu nasaran mod ya ne farmi ma ya gozuna da dunaro baksa yoro
4: ah
3: ya
4: kenar kena tlenja kumari a hoya tar sai ko le ana ka hoya tar sai mani
2: ni kumari mata maro din maro ka farmin badu
3: ngira dai ya jira skrina lokto gorba dia lokta la botoro go ali kakai sha bo na bia aw mana ngu yesidi ayesidi u bia shi nur kan gale solar ba gongo sa
2: siro no zana matine
3: are sha ya ganji da alaman zare gana kaziya assalamu alaikum
1: solar kana ya
3: sami ni da so sai gori mi assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
3: da kilewa
5: kilewa sile alhamdulillah
3: nduma naji
5: Fatima Gro Costa
3: me. Fatima Costa me. Fatima ya ndero kudu. Nasara mbira.
5: Ah ah, bae nasara fanga na uri anga wa nasara irma.
3: Yo, kuya gana roba na tin.
5: Are.
1: Udu sola wangina gulinga ire kan
5: ji. Ah. Sola da man kara ko biya. Cho glass kuma ya zaman ne rama ya sama konna nai.
2: To konna yawa.
3: Wuran luwaska tare.
5: Wayayyo.
3: Yo le guru na sha do kuma. Shi girla dai ro ishe wuri
5: ah somnoram girla ro kwalle na
3: somnoram la thai eh kaya marma bula ganin choro eh zaye la decoration la trina kaji la sawani mi rozana musko mi pupu bubu solina shi de wujir wane nyo guzai kuma shi de gana hangalum na ro lejin ba
5: ah lejin yayi do kwalle ro biya solar ban tarako
3: yo lejin na yi do hangalum ko sai na tolanga na bero lejin dia
5: Ah bare ba san biya solar irban kwalle solar ka usu yayi fato wasina
2: yo ka wata kuma da yare fara mala man zara
5: ayo an kai da jere kuma rungu ya
2: ci yo ya yo ala ka ka zuna
5: amiya
3: gila te da yuro asgire na wadi ma ya gara alawa ma da futu amma son na shin ma futu
1: bayan dudin
3: shi shirar ma sama falle
1: awu ala kan mero grind ba ala ero grind ba
2: gashin de
1: kulele da irakuna sola da irakuna arzin yama san Allah su
3: da zo goni
1: insha Allah
2: wani
1: din di sokon
2: gani
3: assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
6: ba san kan
3: da pato kilewa
6: kilewa
3: nduma naji
6: mamodu zero ko tale ke wala
3: mamodu nguroye
6: nguro konse
3: gwange
6: konse konse
3: kumshe kumshe gara ko num ha me yawa abiya ne ro kudum
6: a ya gara gazi kika da maro ke jero dai a holin da jimba
3: yo
6: ne sirin gaje ke
3: ya to loko ja loko ji
6: wallahi ku dan da so kina mu wanda ke
1: da ku ya ya ku jira kana din da yo ku ji
3: wa zo gore min yiri
1: ji ya in diso
6: ne ku ji wa ni na
3: yo to ma
1: rakina hudun
3: shi ma wazin ire guzu
1: ai wangan ba to ari ya ex bayana tilala rakina na kijira kana yo da aile
6: yalla mun ayo ya wudu awde nya mudu kuma wulan ga kila mu ne na sarai nya ga awzuna da nan na sarai kila mu ido
1: a eh roman kila nan zun mu kana
3: shi shilan gi
1: ba mu ne a ji rai zuna da
6: a a ya nan na sarai kila mu ido
3: yawa
1: mo ne indi indi yawo
2: kullin da zuwano
3: kullin da zuwano goya ko kritu ye guzain am gare guzawo nasara yin gobe
1: indi mama ko
6: gure gure ne farmi farmi indi ku
3: gilla ne maran
1: le wa ne din sola din bat wanda mulin ba biya
6: a ya ne da falnya ma ne biya falnya zuwano ba san kan ne guzuna falni amma na da kullin da ne a ci ma rai
2: suno zai inci ya kasa kana gogo zuzuna shiro kaji a zain da ayin shi ma jinci ah wanda le zaka waran baje zuwa amma ji zara ka ya falla biya da
6: yo amma ga ne kila din jero ne amma ma ja zuwa gulin ya ni ba gulin na jero be
3: ta amma din ma din dinare gulin
6: kila kila
3: kila da dai yura skrela lokku gorwa da lokku da labotor ya ga ga ji ko kritu mai barta ji zora ro mo jimba ai kiji ri jawan du so sara na gulin ya
1: a urum ya ukara irum mama n ukijira kana
3: ushe
2: kala so
3: yo
2: daga mari ya mana karam ai kala kala ido
3: wa marangi wa marangi
1: kamari kurodegi
3: assalamu alaikum
7: wa alaikum salam wa rahmatullah kafir mar dajin de
3: a sai dai dajin ba ne a bani mi nazara wa ya gara suran juma wa tadir ma sai din ma gashi fitai na maza
7: are in ma shiwo chama ni ma sai gashi turu kallon
3: kuru zo man na
7: gila da alhaji kallah ba shi kana rugura gwanje kowa boriya member karam kar radio karanti ya marajin
3: gila ushe kishiro alhaji kallah
7: masha Allah ya ga na ya gasira ushe kishiro gunya nasara mur ya na ushe kishiro gunya na
3: gila masha Allah
7: amma wakil zai rai na kar radio zoro cari zara ku sha wakil zai rai ga nam da ai wazu
3: cari ire
2: kana da wanga rosu da
3: da ba
2: kana da wanga rosu da
7: ari ari ya ga mi amara jin da a wasu rana
2: ma ari har ma da a wajin sake ya gadin ma sa ajirfin ya suru ya ka ko zai hakuri bane ari
7: ari
2: ari
7: gila zoro gila zoro kuma amodin sa ba so pantina a wani kashi inji ya kata shi ya ga zai fero zaman ne awa me mushin mar sama so awu zaman ne guljin ne na sarayya ba cari zina awu
3: ni shi cari ni ma

0: full naira million ne wala ne okarge tara orsa tula gurma da hawar cewa mare we no tin dey
1: yawa
0: uru putin ya da sanna re ngosha ya dana tirum tara
1: yawa aki
0: mara fayra zai
2: mai rubu ade kuma putu wujir sanna na dey no nya sara so ringi yayi labi ne ba wujir kilele da jiniro
0: yo kilele do lenya na kilele da sanna kilele da yo ngo kuma kilele ndara ne oro kilele ndara ma ba kilele do uru samum tu kono tu kuma sa sama fallai
1: tushin gala mara gulle
0: uru putu kilele ro le ukuru sero abda tara mashi ndai lolo sa jena ke putu kilele ro ngoli minaru abuna barata yana barak mai malari barake ni ki haya za girla sanna ukun ta tara mara fa razi
1: yawa
2: she gari
0: ai mara wallahi fa razi
2: ale ar kuma ni
0: kono tu kuma sama fallai
2: yingawo ar yingawo nur kingale ni fa karam
0: da nur kangale rawa fallama na bazan karum dai saka sa suke karum nya ka san cewa nur kangale yo
2: amma kawai azuni bire mana ne suron ji
0: azuni ya samu sa mana sona ndim numa yakum kiji fanzu ji ajina la jim no sala aura ya ajina ambi ndi yo wande na kwaji ji
1: yawa
2: yo
0: shi mari sa ajina sa soro kalkalo le zain
2: to ya
0: karu wande ajina mina kwaji ji
2: ya ganzi mda to
0: umu ya kwaji ro isi walja to ji are da mai bar walji ma bale Najeriya
1: bara a wadin ma haftin lale
0: aha to ai na karo sama zore na to ai na karo wannan guzi kuma putu mara mara zara wai kama zalla saptara jina sai yo kama zalla saptara jina sai na a wala ruwa konga ba gulina walta kurtai dai konga chai dai walta posin sai inda ayo kwa
1: ya ji tsira ji skanya ti konga irman ya goro hotu ni ti kama ko mun zambiya gurun da yeri akan fiuso ya
3: yo konga dunan karo ma sai
0: na malum ya ce lokacin gulma ta sama falla
1: sama fall
0: yo konga kunar mazan duro mazan kiji ban duro are jurem luna linazi hubta wata ne ne sai akai ma mana da akai ma do
1: kiji ban tudi duro an zare shi ma falar ma
0: zam da sai ku jazzaba sai zam da ma sawa sai konga yi
1: yo
0: amma na kwajiro ito wajja nuno ma kiji ban jin ba
2: gila dai da yo askir na lokdu gonum na yi lokdu ala ya gashi shirma saudi son beyo ngwe dai mana da zama zo
3: saudi son beyo
2: ba ni me mana
3: ne ro kulina na girla rumin and
2: wanda na kozi sai zo shi na rike alama
3: ya kuma usom ngina ma na kozina kozi launching da
1: wuri mura na zo yanzu
2: salamu alaikum da
4: salamu alaikum salamu
2: kan duma na ji
4: na salamu ne ne zo mara miro askirin yana hutu ba yawa bro sarkin kuma Ahmad Shagon gura magare ma
1: alhamdulillah
4: amen kilele loktu fallin tiri da shikenan surokin haro naptin ya nur da kingala are kuma ya charge kolero ya gansu are charge ya zuwa ziya wanye riya kalanya
2: ya normal ya
1: funo
2: ya normal
4: ah
2: charge sadin ya kamaro
3: charge
4: sadin ya ribuna biya
3: man go fato na man fato kan maro charge ya kan ne man sola charge
2: gore kan gulzina
1: fato fato ko
3: Arabandogiya
4: Na do en nur kongala mo da tuire wonde ko lucha jiro sikin
2: Yo yo na tana shawa da sikiya
4: Anengao biam man na saramori yana idman karai
1: Yawa
4: kullum ta jiki da kuma ruwa shi ma
1: Wa da kullu kullu jiro
2: sikin Ha re kullu ma da jiro
3: Wai ta jinja ta ji wa kawai
2: Ha kullu ma re kullu bija
3: Yo ya dar da
2: Yo dai
1: Wa jambaki yari wallahi ka jiro kuma kuna
2: Yawa Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum.
2: Wa alaikum salam.
5: Na lafiyando.
2: Na ba to kilewa.
5: Na sile ku satar usho kin kira gumin. Na
1: lafiyando.
5: Ngala uri manga wa saramori ya nai da man karafo.
1: Alhamdulillah.
2: Ya ganzi nyoro ba na dun yugo.
5: Kuma mun fak adin so glass ni min haskiya.
2: So glass. Kajim
5: ikum. Shim cross leg adim.
1: Wushe.
5: Kodim la gon ma ya min awon.
1: Har maka jiro ka. A hade.
5: Ana boto kan mari chaji yari ne haske waska wasa dari mera haske rumi nari sandina
1: sanding yari me waya ndu ba nayi koi ba le no ma rogulo zoro kallan guwashi awla zan ci mu ma awla okay
5: girla zam da ma bidiana
1: bidia
5: haram haram kuma haram
1: suno inchi aka kai kuwa furo ngo ko zoi awla ne
5: na tuni le fai ma zaulan riya
1: ishin ba barara wadi hapcin nayi girla girlan gode
5: a ci da kuma
1: yo modas na to yoruba night awla ma san maso
2: dazo yoruba night to kuro gode biya
3: wal tema ko mi tin ni no fa ko
1: ale awla arabiya na illa yo da
2: ta ya ke u wa area ne ko na na la na mar mashin
3: eh
2: dazo dazo ne dazo e girlar ma
3: usiti kururido shido ikon gamade kan bosoro shi ma kuna da twino ande kan ma fero idn madu kan boso sura fato ilantidin
2: yo sa na
3: sura fato ilan a sura fato ilan
2: yo amon zai ma go boni na decoration ma zai na zai zai su do na
3: zai sor ma kuma an kula ba
1: duk ko ta min zo su arda zaksa dan pola ne da fato da gara kullu da zai ai fero fato
3: kwata min dan sura fato in kwata min
1: dan ka ro ni ma ban misal ban ni fato ka ro min dan mbula nyande dinar ma na yin
2: dinar
3: a dinai ma na ma na a e men fato ka nure ilan da fato ilan kwata mi rumin
1: luran jika dali akwai non tun ba da wale bu yaro kuma ara na gazara
3: gura ilan
2: a na zo gura zo ne sai yi ya lami ba bi anyo gudana gila da ji baras karam dia ba da da jiran mai suna nazara alama zare bayan don kuma ya ganze suna da sha a wagozu klele ma gilla Powdu sama shi magozo nye nasha mi na asala like kamar minti follo
1: minti follo
2: nasha gilla ido awi ugire nya sungu yoi udigire nya sungu kirin tin de nya boda na
3: da so sora
1: kana kan kaji waza ne kan kaji du ale rai na maso hatin yidu ade ra ma no te non makaji de
2: balle karin gonni
1: bara gama ba dar ba awlan go fanke din ya ngo ro guduna tuma inga guduna ake ginya wanga ya
2: wa gendi na so no ba der ma ko de sumoro der ma kuma
1: sumoro ga rya tu
2: gila da jarabi kirti da sallar dare da jiran faras garab da tamtama faras garab do balbal citibuli ne da kashe su su zama in cirewa bana zanen da faras garab da daga gina ta na soku sata ne ya gana ya ganzi ya gurwa da mana saramuri ya nan ya futu sande ga chip tiro sanna du shi ya gana ya ganzi alaman zuru au shi au kardu gonar klele wujirdo igirla faudu kara sakwata na kardu gozu da jina sarai sha salana kamar minti fallo na sha do hangan lezi nurro kangalin faida tin sha solala notina manwa fato larsa bulin sarrenga na tana mashi masondo su shi bayin da sunna alawan nasarai Allah daji dare da jin faras karam dai kace su zawan cirewa bana zanan dire faras karam dai ta gadu kana ta nan so engineer da ko ni hafsun alai ma fule ki jiki nan dire su faras karam dan nan dire ta gadu kana ro wa nan dia sai lokto fu ya

0: ngila harami kruntunde so loktunde di sa ominti men luko una loktudo ni nandia sa wa ichida ya kalam kolte ama ya kaudro ngo ada kruno
1: kalkal loktudo ni kazi ya kada kishana so da grejin lan kishana do ni larda po richi sa de di tare ida zana la tanza kandoro
2: kasa di jiri sa di kazi ya sendi ya grejin madakal turo
1: son kalkal loktudo ni kaziya kada kishana so da grejinland kishana do ni larda fo richi sa de di tare ida zana la tanza kandoro
2: kasa di jiri sa din kaziya sendiya grejin madakal turo
1: paraskram do ni kasa di kamaye ndarason nin yim lada misal sa yak ka jirelan itagattin maduro ruptu no bayan kamil la fanturo
3: Narasan Zawal
4: Zawal
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana
2: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya Tartip kada kirturo sakna jami gultina maada fasal numdao jamiro kalakturo
3: Aiso kena saroto ndi, kazi yajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji maa Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwa elan itagatsin maduro riptu ine Bayen kamila fanturo Da

0: gela zoro fledoni sawi mada kringe wone jesti india freskam doni tamando kriya kasu e paton dara sone da kirnu ya karaw lokto adgal kali umal haji gajme do kala kuris doni freskam da ita gate nap katama na doni sana do kamaro dayana malan diol waya mana da furumye nandiro rokta ye nandi nanu da wason nandi bonu andro tamando awado ni yuwa wada kuru adema nangam da yuwa wada kuru adema shi tamando yuwa wada nandi esuro freskam shi madem bayentu wone mare amma ga dai soy taman gultuna ma da fanza san dia yi surun awala palla india doni choshin malan sai ye suru abi lamar shi ma da san di nota kurade ma kalan za su papa papa turo press kam shi ma da dawar tana ta gatina kara diwala wa mana doni bono ruptu nan di andor taman do gultuna ma da bai noyi ma dai san di ma sabar usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku sabar abi sabar lar sabar fal u diaw indi sifir lar arask diaw 081-49-18-1460 awi 090-15-42-09-6 wada boni mia nyaya tarero suro fraskam do taman karaya kaswe do ruptimi wane jastin botia nadano yuma wada taman do yuma wada kurare ma nangam do yuma wada nyandiro poyenturo go kamla assalamu alaikum wa alaikum salam da watakliya
1: riyo sai bare ga jimi
0: alhamdulillah dufande
1: na'am a ba gudu su sai mai ko fadin manaji
0: ngala ba gudu su sai kan shora fas kam taman kare ka su yoro
1: taman kare ka su
0: ngai
1: a da gina sai fara mi so adin kan jimi rima da koron naira 200 yar da arto sai dindo kuma naira 200 ne na sadina
0: ngai
1: su shi magana angalo tawa mari naira 200 yarin din tiwo to yari akon sura ke wallon to kuma jama'a mare na nan fi man gala mare din junior un sura le to wallon yo dai kurna ta kare kiyere le ni amma ngolo din palin zuri naira
0: to mera dau
1: tu uskun yaru un sura tu uskuto
0: kwari din
1: a daloro wallon rolona daloro putte mare putte kuma kuma kemisi tidda na zumbu zulare aira du ara kuto du ni yaro so are yaro saladin
0: ngala
1: da ina ga kuma dabba da yake kaso sorin fangana dabba da kam dino gana ai mara alabara su alamma kuma kimi ne to rolo ma dun nyan tilu so ya tun yi to a tulu ne duwa kam dino gana ai suna na ka kimi ne larin
0: ngai
1: an yi gana da ni tsaya ni tsaya to din amma kam dalo ma yi jira rolo ma ai kwai naira du yar ko ita kina le do wadi
0: ngala ngala ba gurs ni ras kanyana kasarimo lokuma gonu paras kam da botro kurani mandro tamando awala falla india e bentro tamangana karantu gadi ai lokpara nya karan janaro go kamlaye assalamu alaikum assalamu alaikum ayya diwala do wala to voltina musko fandi me handia bone go kam gade assalamu alaikum aya diwala de wallatu nyaa wartina wasko pandemia ndia bonno tamandi ambeji frontu to magana kana dia la jiptin so diwala mana non woni mari tawri sila e badim baro go pur kam la fal assalamu alaikum
2: assalamu rahmatullah
0: ndawa tukliya ya
2: jama e don da tukliya sile
0: alhamdulillah ndu fande
2: ngala umar habib goro gambore wakil karato da salatu
0: ya ngala umar habib shekin sharaf askam taman kare akaswero
2: taman kare akas ya la ndawa tukiza
0: amin rabbi
2: Tuna ta tetre gulama na ta so abana ramen. Diga se ma da su engineer a tsaka diga su.
0: Wato kan dawe?
2: Amma ta fata kan dawe a so abana ramen ta kuma a kurtunari da wuten mare. Kurtunari birin da wuten mare. Yo amma ci tetre ro lo no ma nera

0: na udum fe
1: gala zoro krantu ara fele doni flata fele doni baba saudi mada krange tawngana a nda flata sendiai kurno au tamtam do fele ade ko zanaro faraskam do taman kara kasu e faton daratu ne da krinya na kara na doni diwol wa mana da promzina ma nande rokta china ma nande bonu nande awadu ne yuwa wada nada ne yuwa mada nangam do yuwa mada taman do yuwa mada soro faraskam shima ne bayentu wane mare amma gare so e taman do kara kasu ya da fanturo wa kamla assalamu alaikum ndaba tikeli ade alhamdulillah dufande
2: aisha idris mal kumari mana
1: aisha idris do mal kumari ushe kin shoro faskam taman kare ka su aisha
2: kata fara kuran kare ka su
1: ngai
2: uye dai awala gana bayni
1: arma arma ro andirma awona waya no hapke
2: amma dara nil ki kura alche dana ton wona
1: ndawro wolono
2: dubali yer nari na wona aboran dubali yer araska su arakan jonna
1: jera
2: a jenzuru Kitu anamari ene raya suluro wala.
1: Ngai.
2: Si omo biba sama bikai mana no yare taida du kuna kana.
1: Si enda wala wala no?
2: Kanzuru kama anera duba lera wakari.
1: Buro nandao?
2: Buro ma anera duba li yari akantu mari. Asa itama kare.
1: Sena na ya ra kura kura. Ra dao dao we.
2: Asa sama dao zana.
1: We shi biba resena na ila kura kura e.
2: Ao, omo biba ra? Kura kura marde
1: yo
2: janari sirinera yer lar lar gen yer ndem pi na kuma sala de mar
1: ngai
2: ala bi ander sokke
1: ami ya rabin gila sha nyiro as kanyana ami ya rabi lokto ma gono pars kam da botro kuru nye andro tamando alama o mo yeso alama je madara yeso gare gafna da bu entro ngo kam la fal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi gaji mai do
1: ade
3: a kaya do ne fala ta yi kuma da nyiro fero fala ta so dinga yono
1: nga ya do
3: a hasan kan ne a sudan ti tinar sai shiro shiro shoyi nga so do ada
1: gele fala ta indila yak
3: a fala ta da fal nyiro so de
1: a yo nanga mindi do ya kanru ya fallo ta indila yak la
3: shiro shiro shoyi sai so da ar mara sai ya sudan ti kin gai wada
1: haja ba da
3: a ngala da na ta do ne kuma sai fatata ke marun nai ar a ki ka so da le tirin yar wala
1: Si
3: cenderu pelarai, nera dua engineer yang kan.
1: Gay.
3: Amare tanduru yari nera dua pel yang shona.
1: Gay.
3: Amangguru engineer, cenderu engineer dua dia engineer arakan. Cenderu u jadi cenderu u yari nera dua main engineer uwa.
1: Ade.
3: Oh main silon yari uwa cenderu u. Amas cenderu nyawari nera dua engineer kan nca pendesain.
1: Sefai.
3: Sefai de, amada I kama anguru njenga mborenji doni kama moy moya I, moja katikiti mara naira yeru tulur pusi, kisuranzo sisi miyobiri, chicken si galango sana naira chuo chuo la chasa la din, amakuru ngai sabo ngai ardhi ngai kama moya fatela ngai ndipa sana la din mara juu naira miwanje naira chuo ndi amaka ngai zili kandi de, kisuro guada doni faro I din, andiro yeru tujira sana la din zora amu sisiya kuto la faida.
1: Kela. Ora
3: bennyara. Oya nera tarani kanere tera kanere falli kana nyiro falata sarna diyai.
1: Ha falata no makur waltum kanere de minate.
3: Ye niye kanere de burongo no nyado ya.
1: Ano maru karno kakela na kara.
3: Ye da wunira karno ye kana sera kanere ye kana ka falata gona min
1: do. Yo wudi ya shawr dikin dai wonde.
3: Ye da tor tina san kan da basho su chiro chiro shwaye sarna kelantine.
1: Gela gela ora bennyara skinyana. A lokto magono faras kam da botoro kurade ma ndiro tamando shi alama kuna do ni kultena ma sefa e andiro na shado ni nye room chalan ma da andiro bo entro tamana kruntu ye nya kranda lokto alan wa kam life wal assalamu alaikum wa alaikum salam
4: wa alaikum assalam
1: wa tire nda wat kliya alhamdulillah ndufande
4: kitu buli ma na jin bai fasu
1: program
4: samar kare ka so yalai taman sare aho aukure
1: sama kelata da ita mun karaka so ron yin manane mintim ne fal gabsi ai
4: yo da ita da mintim ne fal gabsuro wannan da don so na ci ba garo din biskaro lama ta sa kura de naira 2 indin sai uku
1: gai
4: a auro pelin shi masa indiya naira 2 a 10 yar un tulukunare Idia ma sha Allah ba garo dinna.
0: Yo pelishi mar indiria. Kuyela bunye role. Bunye ay pelishi mar ma.
4: Ah yo si pelishi mar ato no so uri no tin na kiro go lero wa.
0: Yo.
4: Ah to ya kamar waljin wa riga na la fara kuma.
0: Yo wa nya kirnyen.
4: Jila da sidiya ya dura da ala yin kai ko da ita no so na ka. Ya nera a yaro suwa imbe yar tulu din siu na imbe na amma shi kuma a doya da wolo a cikin diktar din wanda ke nera doya kin yar indin nan kita yu kuna
0: gela ya mamet ngo injiniya da mus kwafsin
4: gela nya injiniya solo sho sho
0: gela gela nero as kin yana lokto mo gon wanda ya botro mamad do citi bulin guro bypass karanta botro ne mamad alan diro mana da krabdanya alan da rem doni faris kam do taman kare aka so ya koyo kashin

0: Alo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, bazan kan.
0: Da ba doki lewa.
1: Ya sire abba bala jakana.
0: Ngila wushe ki shiro.
1: Ganga amla yimta idea tengnum ba kaunga wa ikizi ya.
0: Dazo adiri.
1: Gorei ma yimzi ma ikuma yi goma ake. Shiri ya yimla shi tengnum kurumba.
0: Jari marma sama fali kama liwa amdi lok tu lejin.
1: Yengila bugwe mbukar bulan chure shiro ndaftura ngana.
0: Ngila mashallah.
1: Jerry bulan chure shiro ndaftura ngana.
0: Ngila mashallah.
1: Jamin de bula jakana kura ba gana ba se duk soron kiliya silete rongana.
0: Ngila mashallah tuma yirin na nyakirin zain. Gila teda jenyu ras kirena lok tu ngonum andi ya lok tu Allan Boto.
2: Hello.
3: Hi.
0: Hello, salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam, apa
0: asum? Da pato kilewa.
3: Ya silai madiba ar Aisha goni Muhammad ngira ni wanke
0: Aisha goni Muhammad nyidi sama alama no biskama nyilumin playing the tam tam malam beji Imam Sharife kenan daji botu mallan alama da lenye sumo ko ne
3: ha zo go lo suri zo ro karo ni ki ki ti ana ta yi mafi rasulam da maka zari
0: gila ma sha Allah te da yanyu rasulana wo she kin sharo fara rasulam da tam tam malam
3: dale wuce da babula mod kana bula wo ki mere de
0: gila ma sha Allah ti mai Gila mashallah. Gila daji tuba irin nan ya kirji na kamar rokara. Gila mashallah.
3: Dai tun injiniyar bani Muhammad Rabai Fati tsira lalle yake
0: gumana. Mashallah. Lakinya kunyar Umar Alhaji Ahmad Banzu Jinna Lotwa Lawakiri
3: Jumma Jura Kellam Ayi Jumana Tumari na nyakirin jinna kara insha
0: Allah she Gila amin ta idan yura askire na loktu ngon ba dia loktu Allah boturo gila da jara mi kirinti inde so futuwa da ta idei faraskram de tamtama faraskram do hello hi la lenye fule inde beji tamtama fule do ima sharif ya habibi ono sha telefone guji denye krinye sha paraskaram da krama soro do yana daga kiyen harabi krintu inde so kleona ndia krinsa